0: Mas Wahyu.
1: Dalam.
0: Ayo lo, ayo lo.
1: Ayo Pak Kelowo.
2: Wahyu kiri.
1: Esaristi. Yo.